0: Il si fu balilena le fitu e li mamma le la tu sa una muta tu a samole oi. Ia mi si fu il fai li na mai Hawaii come ki mai le matamatangi a le pata le polimaita express. Ma le la tu pise na ia fatalo fa mai loa. Yo, yeah, what would for Malo? You're not too. Olena, Valamai, what would for Malo? Oh, you look one at some of your lafatia sponsors. You're Tafasi Langale and Tassi et Lulia. Only Italina, if I'm a number would call a need tie out. To say Malitangi, Vulian Bodi, Tula Epele, Mistawa, Ungan, if you're a foi ai uno aliki ekeroma ole fa per menisi olana tautala tu le pasau au bole vifi ele li fa nga inolana scan fu ile la masini ia ola ele si scan ale fa le ma im tortua ia ole si vai nga le ligli na pi un vai e tornita iau ia il fua ia na i fali tua fu iu mai al fono con tele malo fitsu a fitsu per na faso soa moale fallio mtanga ruang ale tun al malo o pas o samole o lo kauke o le kere ku per malo ale fue va con so so del inferno tau fia ia so so ni o titi feita ma fu ia tanga to la tudu a musi fala put putonga al faso lo o al lale tudu ma o le te veto ni tayao fitu se fulu afeta la se tu pe so sa yete tina o le tautua mo pupunga tio tangata ale e kalesia o le tupe lea ia o se tupe falapu tonga ki usiano Samoa ia mole matanga luenga o le soifua maloloina fa pea so sa yete mo fatunga o se itulou o le atunuu lea le fa pea tonsu afe na ave mo le so sa yete fatunga o I le falema imototua Louis Fluffin ave molse segete o fatuna o il falma I to si vi savai tai se Fluffin so fu a maloloina I mototu a I polu mototu Fluffin mo to si vi il motteli sra fai on fa per me le ortina sa tai tai ina I le lato maftang ya Finangalo malie pa una se se le ni fai fo a I le tina maftang tina le fakasa Ma ho ia li le fo.
1: Ma tau tia le tulanga fo na vai fo ia in mai tau ina fo ile le loto so so ane ia le loto fo fo il maftanga tina pe yon tanto mai tau ina fo ilunga o fetu stu se inga fo I le tele o fiso ta inga fa yo no pone ia. Ai elangona fo ile nga nga Nga nga fai nga tia ma le nga nga fi fi fo I ono jajon o le nao atu le na fio atu ia nga I faltua fo I le fono fo I le imalua ia wale mfai lava fo I le lato so so tau au e fi so so ani le tato wantino I le tulanga lo ia ili tato o le soifua malo loina e moni e iai lava e iai tupe ia le mei tawina ia e tele lava ia le tulanga o tupe faalu I le tulanga o le soifua maloloina I Samoa I le matau fo I ono toi whapopo fo I tupe I lunga ina ia whapenaona ama ia fo I eolo whapenaona ngase ngase ia tunu unei mo tonga fitinga ia le mai tawina fo I olo o ia fo I tupe tele ni miliona le na mai tawina sifundua miliona le pese overdraft dato me me fo io me o fala au o medicine medication fan o e langa upu monia ele cha ngo fi fo pe la bona si fi a fo la bona o la vai le ti fa fa cha o fala au lo le no no ne ti tu lo ye na o ya al me va va ma fa
2: fa fa fa tu e sa o lo we ka ngo me cha po le sa o la o e fa te tai
1: a le ya sa o la fa jain
2: O le leta do mai le le uro ba kumro ka
1: le ina lom tala nga foile le afa pe na itale to tasi a e na itale mai le a lu lu itam ma fo fo la
2: lu sukala a lu sukala ya
1: lu o tato wa tunu o le tunu wa to a
2: ya
1: le to ma fo ye fa tau ya me fo ye fa o medication ta nga ta a fo la o ma ale fa me tais fu lu milion na me fa pe na o no winga e le fa ti ti le se le ni a lu fa tau ina a belen tatu va vai toy fo ine te wo so solo e sel tam ta upo le te da ti tonu fo il mafu anga no na china ye o fali tu fo io a o le fa ka sale na malanga tula tu fo ale wa tu fo fa pena na lo lofa ye mo pena na to na ti e tu pe a wa la vale a china ina lo fisso le soi fo malo lo ina i to tinga fa tu na o smoking
0: ye o si lo fia ya
1: ai lo fa le tonu lo fa tu na Too long of ye, Ocus at Ratochin. Ye, if a penown sacrifice ye, we see Telosi me, ah, little Tomafa.
0: Paftaio Leo, our fair cow, Levine. I only merely say Messi Calicia poses Falpo Patron, if I merely sat a Taiwan more fire malo, or the machine for a while for the Mai, Memana, or me at Nata Malaya Onga. Ah, le wa kufa kufa kupe pro ke ki ai dei fai mua ia mera ia a le vila wa langa mai lunga ia ola un mo mo fa scan le clinica a ke Roma a kura ka ka ma i mai ima o sa mua i fa le mai intern al national hospital ala tu no e ki vi mai ma tu risi pe avai o ia ave ia a ole le ngi masingi Olo tu vet te pak so was for the tennis so you so go free foot for my ah for long what is it for long on minute for the jam wa te fa long lo tino a u te fa long kala lo fo ma ile fa me ai fa long kwa ke lo sheki a lo for my ai de va pe wa ke fa yo kwa ke lo sheki ra ke lo ko ke le ma so le e ke lo na me ma di sa sa mo le ola ro kwa a ve lo fa lo ke lo me ka le CT scan ah e lo si x-ray Roger ah ono o la va performa o fa con o le va fa inga le ali se se fora u ya mai maro lo sike wa ora si menga o ki fa con o le maro lo se fora wa inga kero ai o e in va casiale le fora o maro go nga nga ya ya wo le ai va le se chulo ah o le ala wo wa so le o wa lu a for fit to the po a wo ma nga ya la maka maka i takimenti fu ye Mae mae sio ki, sio kono. E se a mele, e fai kua ngana woi a fwy den. Fai mai e se ma, losi fai de koko le la, ngaru ngoko le la, ma kalo ngai mai. Fai e kua di ole, e se ali meti fai lungo lau tino. Ole ala bo fai. O nā me umai, le se sene nā lua maukini i le CT scan, o le MP, o le se me kokongi umai i le mele, o le a, e lau medikea me umai. Hai ka ro fai ka ko ane nga wa mo mo rito ro so so na le fale la le a fale ma ile ai ono e ko manga nga to tu ka ko fale lin lu se la di ma su ta la e se fa su ta la va ai me to lo we i u bo ma i fu ia ta ma i sa me ma ro fa sko si le ia vi ya li a la me ko to te lo navy collins fo ma i u ma sa i to tu le na ro tu per ma lo lo we i u ma clinic le sole saura va for ko le le ko ru a jo so la ki de sa lu se la uri ma su ta la pi se me fu sole ka ke va ko le oi fo mai sole a skue la lu se la uri ma se fu ru mo fa us ke me la si ki me um cha cha cha al ke le o se ka ru ne ko fa ko fa ye ko nga ti no puta ye va pe a ale ka uma fa us ke me la si ki me um va ko ka ke le o se nga ru nga ka un ko fa ya ko nga ko o wa sa ta alu wa ya sa ta alu man si na lo ya pe fa ku ku fu le lo ka ru uma ke ke me ta alu a ya pe o se ai nga le na sa mo le oi
1: o ta lo fa le smo ki ta lo fa te lo smo ki fa ta ya le so fu ai nei I Australia, a lewa e papa yeah. Fo I mai e fio I nei Australia. Wana fa peo lo unga singa se lea o va peo sa mo le na tiri e toi oi mo tōtua. Se manu nei, wapo o tila watu.
0: Wape pese angelo. Tale, a kira na oere si mai maali e o lo te fia tala tua. Ia, si a ua fu le le le maurunga I ngā le fa a karinti e a loan kakaburi muri a ngā e mona te pe approve lau loan fo e fai pe de approve a na wewe I au posisi wasa kero ako so la lai oi mai si kama I ronga vai a ai vai le fai ngā fuala au lau Samoa e le a mai I pusa fo I fuala au le a mai I peo kako e a mai mai le foio ngā ngā fuala mai I a lau dua le ingu kasi ngai a
2: Ya fola au ya e ko ko ko le pesete chua. Pes ka ma kan pe pa il a voide. Ko sa le wole ave a ko fola au sa ka wa ave du se furu le a wa wa fola ma. Ko le se furu mo le ma. A ve se furu la ko ma la faksoli. Ho ve ko ya fola au ma iba pena de ngi le po. Pa me pa wa me la ku si ma ka kasi da.
1: Ya soy ahí
2: al con se furuca la sole fuera o casi sol.
1: Yo le hago mai fa pusa fa pena, tanto fuera o na chau fa pena, no fa so so. Si le fio foi el chulang o lo ye, tanto fuera o sa molte minio le fa so so. Ah. Afe tu le lo tamalna. E fa ti tian tu pe fa i noi, e fa ta o tu nian fala o bana, e te le nse le ni.
2: Ah. Fa fe o mega o ni ma qua qua le vola fo, mai ma qua fai mo mai pe pe fuera o lo. Oh, no, only Macquam Cauquio, man, I fight for my summer. What if we are called for Pepusa for la Ude, lose a full peckos for a go, or fast or so much for my apple, a de Masagi, or ave de Lima, a Masani, or ave se full, Cauquia. Only see Vanga Lena, Mobile Caller, Nitaya, Yeah, all the fellow love for to the panita, I will not fatata don. Ah, eh, no to a foya to like Miss Fafitauli. Ah, is Fafitauli while yet my nay eleven a fat fight. Although that year, my law, ah, yes, a cocky kilo, umacaco. But I fool the milk or mumu, my going at the size, eh, or say that coil my becoil my foot pecoyo, yay, a wild calamo, ya, wa. Bakwa aho kia kia Samoa, wale koe punza Samoa. Ese ilonga suse la kai kai fa kwa koe o malicha pipi I se mea ka o se fenga malo.
1: Ifa fiero wal bakul lombi di ongal meler bakwa. Ore sa kakou ka nga me loksam song, ya. De vai fai de ma vai singa. Ya al mene bo yoko. Ya nga de ki al masin kamea, ah. Saka un ko fa kai fa ke le ro ko u por al me ale un ko ko ko mo mo mo vai ke mi ge mar ko vai no mo al me lo yo ko sa ko ka me en al vai kafe fo le ko
2: ah se sa le
1: mo ko machine ka me mo ko mo
2: sa le le sa ma ko I ya un ha ile vai yo fu po al vai mo a ko e ka ka mai ka nga me pe pe pe pa Aur mele wai ai. Ni wa kofura ni man mesin ka mea. O lo ga un mujer de que se le coi fai fa fui ese siru un mongo vaya por lo que se me sole.
1: Ba wa mesin ka mea ni mai mau smoke. Mm. Se ma ku pe mbang ek suka ya ko pri mu ya ya ku de fu ma.
2: Mm.
1: O mesin ni ngi avia ti la. Ah, o ti le ni se fa le ngofo ti le ni la ngofo fa le lo fo ile ni. Ba sa ngai mali mali mali. Ngai mau e fo ne fo le le te ka ah e ka pa poku ngai mai nga e ngo fo ti lai
2: e ke kere ke lau kala ti lai la ko e mo ro fo o ti lai no ko e o ki fo le ole me ya ai ole me ta wa tu o vai ngo mana ole a ka ko fa so at wai ya pe a u ma li si ta tu I chula le au si bai fa fo nga ta tu fa si si la nga mo o to ya mna sponsor ko fa wa ko ta ko proklama ka ko ya ho fo kimera ko musika e wa ko nga musika As I'm on
1: Money Love.
2: Yeah, only way that to fasilang to ile sisinga or the foot or to Samoa in Brisbane, ale aing Samoa Associations in North Brisbane. Ole vai ka mbua sa ninga lo tu tu fatasi la sato su tasi me ile afoleon no la fiafi ole afoye le deception bay community hall ole tu atu si le lua Raymond Terrace I deception bay lava ole vai ngalo na lua ole fa mo mo ole si singa fua ole aso fa na tuina ole fua ole aso tona I aso no yuni ile afole valu tayao se pa ile tolu ile afiafi Ole no fanga ole se laulua lima Kimpy Road Strathpine ile paka ole Bind Rivers Back ole vainga lona tolu ole tatu fasi silanga o fale ainga uma ma oloa fi fatua ile asole fua famle mole fafso tai mai le tatu ainga Samoa mo sauba vanoa e tapu ni uma vanoa ile asoluas fululua me Lona winga, ole aso lul, ole aso farigli. Asa mo lo ipe sa ole a ole fa si silanga mo lato uma e fa ia lato fale ainga o lo fi fa taua o fa mo mo le fa su tai mai tato ai sa mo mo sa wa vanoa e tapuni uma vanoa I le aso Lewis Fululua o me, lona winga o le aso Faragle nei, I a mantua mai a whaiole nei le I Pūkinga sau avanoa, whafso tai loa I a le pūlenga o le tato fua mo lea whamwe moe. I a mo lato umafio foina le lato tautua, teimi foilea le tautua I le aso le fua, e foia le tato fontanga I le aso lulu, Lua sufitu me ile lima ile afiafi ile mautafono Samoa I Deception Bay ile tuatusi o le lua Raymond Terrace Deception Bay. Faftai faftai prestene tui vai ave utu talonga David Philly lana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. Faftai met prestene a tui vai ave utu talonga David Philly ilana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. Failatusi saveatama Elizabeth Hunt, lana mopili o falu fa valu o tolu o ivalua, o falu fa valu o tolu o ivalua. Faftai a Inga Samoa Associations, North Brisbane. Ia samore oi le vai tu le mana il macho a tato fu a salute mo wa mai pa fa pia wa le ti malanga samo a
1: e moni love smoking ma lo vi fa tai le ainga samo i Brisbane a e Deception Bay o no le lanto to fa ma mau fo i mo lanto fu fu ma mau tu langa fo i a wa love fa mana twin o le aso no fa pena o na tu to cha selo tanto mo tinu mai pulenga a peritania ma New Zealand a tama pa e aso ia ia tatjon ia lo fa pena lavon fa chang sia fo i lo jo so so ani fo i ia tatjo volunteers il tatjo ai nga Samoa in North Brisbane a fa pe we have no ia fa pena na vilia tu ia numero na sa fa pena on na vasalawin smoking e mai so so tau au ma milchino fa tasi ma malfon changa fo le fa fon changa ile ile a solulu le la sa unila solu sul malfit we tell no inai au mata mata nei pe afai ia le celebration na au kuliki i
2: i mal au fiti malato
1: i South Bank e mia mese foi au fiti ya e o mai fa tasi e fa pena ona ona celebrate fele le le malango lang sua
2: o che
1: vuoi la volunteers e sta una bona
2: o che vuoi con che sa ma e che
1: vuole alla voce si ha una la fisi c'è una ngofo mana o mia e lo lo lau lau au nanga na se to jonu mo mai tatu o pongi fatasi le fa moi moi
2: malo malo
1: e ole si tatu foi this smoking sorry ole o fale inga ole no mai jo jo fale inga a e tau to nau fale inga ole ola se fale nei le fa ngata e fa so ta ya tu no mero pe na sa ni fo i ma ba ma to lo lau na tu le e su convene ni ta ya e na i fa pena ona fa mau tu e tatu fale inga wala ma tu i fa tu mu lia fale inga le ngata le keke puwa ia ole pam susu ia o tama foi le lo era de so so ia ole ole ole ol pam ia ngal to tu malo i tu ai si we po fala dia
2: ya ya sa le ya ya wow ya ole si ta to fa si slang ole si va si va si va o de ngalo si tele fa fa fine Brisbane Samoa ile aso tona nei ile lusito lu station road di Dara. Tala fechua leo nore fiafi sei paia li tula e tasi Lusu lima tala li urufale suta la sapa Fa ili malie the one and only the Mount Vaya band Ioe, oi fi pulenga al Mount Vaya fa mwen mwole
1: Ale usto ya Brett Brown
2: Malo Brett
1: Tua ya Pepe o la unna o lo fa pina
2: Fa ingar sista ya Pepe E matka malo Shaggy Foilele Pomare Chris Sole E matufi Collins O koe mai la pianga wa kamanga sa pisi la lwa ya so ya ole si ta fasi silanga ya fasi silanga tu maftanga tamam china ina inala le PTP ya ole ufa ulu tatu fale enge lua mna mia tatu ngalu fatasi ya ala tu mo wale si tatu so ta inga de si tatu maftanga lwa ya so mbua ya man fasi silanga mbun muli le nei ole lulu fai longa le lei lima fan malo si ya male lima pusa pia oka ko ngaru rura le ka ke ka ke fialo ai pax yo esa nia le lulul nei pe vala to mam tu ya te fu fa mbole to mam tu ya te fu portina ve atina vala mai fia fa a manino mai polar sa oga por fa longa mo mua fa fa lima fa no malosi fa longa mo ni lo na lua lima pusa pia e pe lima pisa pia fa longa mo mua lima fa malosi fa longa mo la so lo isa mo le
1: atina ni no atina ni lima fa malosi fa longa mo mua ono ke fa longa be kai lua li ka fa malosi ka
2: a wo kam fa ya
1: yo longa winga la lima kama fa ya nga le lo por mega le fa mo mua mai kam
2: a remote pusa pia wa lo fa ko sa sa da ko pusa pia
1: ya pa mo pusa pia vo ire le por fa mo vo ire le mai Thailand vo ire le
2: e kama te ka vo ire le yo me malo malo ya olta to raffle na fa mo mole lu su lima tala le tickets ai Nana headline may see my angle say nothing. I'll live fire tower, poor men, I was a vangle night. It will allow my ultimate to at the F. Okay, let's say I want a tongue tap from Balos, you know, a ring of fellow Bombura. Lima whiskey. Yeah. Fai longa lan lua lima pusa pia. Qua seki ya con ya refroder. Ole atawatu. Oh, or matatu fasi slang buri buri le tu titi la va paua tu tatu li telefoni. Famo le mole la tu uma sa tu tongi mai la tu chupe famo le mole va la mai tatu li tio. Tolu fa o va luono va luono. Ia aili a mai alga kori si dela ora kura kori la lo mai alga kori si la tu uma na tu tongi ana lo fa a chupu la ia. Mai le to se furu le sa ma va aili lo va ya sokalwa. Ia a le wo lo uma tu ato tele la tu uma tongi mai pe ona ya inba tanga le ana. Matua le PTP lato umar fo ilu suli matala lima suta la ilunga tu ya ehalu lo suwa fai le sei te manu malo ini ticket se lua e fai malanga I rautonga ya malitoe fo imai o isi fai loga uma o le Coldwell Hair Beauty Gift Box fo ia le Supra Hair Saloon inga I ganendeo o isi fai loga o fangu wenga pusa me ai ya o vaenga te te wilo moto le landscape photograph po ina le li o David Beji ya ma vaenga o le merchandise ale fa IP longa winga molo ia afu fo IP molo sota ele fo IP molo pulo mea uma pipi yer fo IP samone
1: moni lava smoking if I'm not what you in ya ila to malava safa pena on ofo ina la to seleni to safa men ta to lechi ofoni yo le olo fa pena bole mal motive smoking wa fa pena lava no tangi atu ya mal tu langa fo na yelo to a ma fola ya le wa ma to na ino ta to seleni ne seleni uma fa pena no tu ina tu lava ila lo le puleng al fo ip
2: yo
1: fa pena no sponsor I tangi ol ta to lechi o sa ne ya ma fa yo le fa tino ina pel ne ya unanga ole ne to tu mo na ta ma ma tina ya me sele mal wol ta to what you know smoke
2: yo sa le de sa mo le va tu fa te tele le so si tam ten tu sa ne le tu sa mal la to fo I sele ta la le na ma yeli ma suta la lo fiunga ya lima suta la makini watu faftai ya valu valu o marble brother love marble mechanic misi tu fatele o fala umanga amua amua mo koi frost ya misi tina ya multalo taline vecchio la tu mo le alena fo I marcelini io te lo le utanu u mai ala kawaku ita sponsor ia ia tu so o to ile mata fa alo fa anga sa do la tat tat fo mo sa mo ia
3: valor tu fu a sa mo Wemo bisa rate le lele la foi yo se le ni bo ai nga ba wo I sa bo ma ni sina. JD Finance Family Lotto le tali mo oi. Pa u ma ulalo fi la foi tupe. Va ve maru pui pui. Tali ya lo mana o. A fio mai ile ono pi numero 5 Smith Road Goodna. Pe vala au mali telefoni ole ofitu tolu valu tasi valu cholu o o fitu cholu varutasi valu cholu o sekia le rate tomato JD Finance so shani mo
4: station sponsor
5: pe alta wa mai le ofisa fa ato susu I Queensland o le fa ata ina susu wa fa tua ina I le wata usanga mafai mai pito nga mo tina ta mai ta I mai tau sanga limas fulu I le fitu sfumal fa o le to anga fai fa ato le susu pe ono lavi I ai lo wola le vave mawai ni fa I longa le amatanga o le kane sol susu ma tu te faya fua fo I nei fa ata mo tina ta mai ta I wa fa sul tau sanga ma la to wa fitu ful lima tau sanga montupu ele mana o miasi tu si mes fo mai mai mfai ona fa so ta is fa mtala upu mo se taimi fa ton wina wala aule te stolu lua o lima o po o penga tawha ilangi breastscreen.qld.gov.au
4: Station sponsor.
6: Every day, Angel Flight connects people in regional communities with the medical care they need. Our volunteer pilots fly between city and country, giving families more than transport. They give hope. If you're a pilot with 250 hours PIC and access to an aircraft, you can make a real difference. And if you need help accessing medical care, we're here for you. Learn more at angelflight.org.au.
7: Lo yafi lo pitanu'u. Ae manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pe inai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland po le Fire Ants QLD pe wala au le tasitoru lua ANT tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.
8: Tala fa lava sa mo o punia lava alene.
9: Tu mamo e pele nila o lau lektio ile 98.1 FM Radio 4EB.

0: Jeg vil også følge ned. Ja, jeg trænger mig lidt at du faktisk langt nærmere for falde enge umma. Ja, man var engang mulig alle volunteers informations. For jeg tager du fontanger, ja, eller asso lusso fitu. Asso lulo lo luma nej nej, og jeg tager du fontanger må lade du umma. Og for en af mig, det lade du tage tjua. Eller asso det fuga jeg nu med sig til tungi. Jeg på lade du volunteers og fasen sådan ind og tage valg. Jeg misser alle farlag ind og lade pisse på mig, eller asso tage ua. Faftai, faftai, o tatu fontanga, mo lato uma, o fuina maile lato tautua, o le afaya la solulu, a solu sufitu me, ile mauta Samoa, ina Deception Bay, ili no fuanga, o le lua Raymond Terrace Deception Bay lava. Faftai, prestene, tuivai ave, utu talonga, David Philly. Lana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. O fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. Fala tusi savetama Elizabeth Hunt. Lana mopili o falu a fa valu o tolu o ivalua. O falu a fa valu o tolu o ivalua. Faftai a Inga Samoa Associations North Brisbane. Ia Samoleo ina leza waza epici my family mon. Ia pe isi... Se fushu anga ngai lo mamai po se siwa marosi.
1: Le ai smoking no le papena voyo se tasi foi na vili mai awa i olo papena no mafuta mai ta po kalam il ne tia au fame ole malanga i awa ila wolo Eddie Frost.
0: Ole mo mole mai ona lo wala. Le ki ola malo malo brother malo Samon Elvis ma kufu si usole a kalu fae sole.
1: Olo mo mole mai lava foi lo fa anga le uso fa mai o lana le malanga i ole atulanga na na la yona le o me foi sana. Sana so so ani da tole geofondi ala jam five fa pena on five online e la lo la fo mon fa pena tu na tu ai ya tu tu mo mon malava i fiso ta inga manu mera ia male tanga ta no ia la lo i ta ta ofisa fa malo malo eri first
0: ta ia samo nervis ta si le alo el infekve na ngalo lo na alo fa a ele fo fa pito so si si la vo ta tu au fanyal buenga. Yes, I was usually asking my alustam of tango, Sicilini. Your last came me along away, all a Christmas. Go up, casting it, Osta. Oh, Papa, see food, Pansola, Marcomano. So, what would have tied brother, your man, we have I owe you, yes, can you have what you ask?
1: Yes, I'm not to bear smoking, Litanto, Fasis Langa to Saifo, Multato, Sissing a Foo, Pay Lavan of Fair to Jamie Mavai, a five each ever no lea, so last one no lea fat don't we need from Memoy,
0: yes,
1: to not in na.
0: Yeah, yeah.
1: A five each ever no, your lea fire down to Fong Tan, El Vasole, Lea Solulu, Lea
0: Fit.
1: Luso fitu ia fa pe dia va no ila sto na ina la zo no ma na ia lo fio mai e fa pe te so so ani ile te mo fainga le set up ino dato o dato eventually na so ina ia ma te ngo fie ele nga te ta longa me ta alo te mai ti me fa fa fifia ele nga te fo ile o fa inga ma sa mo le mu
0: e mo lo na mo di o ile so na o sa ro wa lo lo fo no re
1: e
0: yo e ia mai mau ai ile an fin ta o le wo fa longo le mo tau tia fo le union a tinim tam choi san dile na fai na ile no fuanga o le century sa ina ile ava man tu wat fatten balona le wa patino fo ia she ho rai mani a westerland ia mani si fo ia va vela malisi ia sin marys ma yo e fan no tinu ma la fu pisi singa sa mo na wa ra ninga century sa na oh wa mo da la va tu fa te te le va le fiona le ki kopo ia mo se se tu limba se fu lu po size 2 ha le la la u ma ko inga lang fa ko anga la un mok le sala fa mai mama ma sala fa a ka i le king taro ha Pauline la
1: ona i mai na ya o toy mali fa i le king taro le la na fa fo toy mali sunga sala sanga to yo na la fo fo i e piki ya mai fa mai sa sa o mai sa va i le me ha
0: lua lo di lua pas lua pas i fa ma lua la o mai pa so ne e tiro e wa ka fo nga e se ma fa le nga king taro nga wo Boleh mesti makan papa atau kau yang membuat kimia lele, lembuar leher sekupi osor awalai kini apa kau pakai ngah lele, mengasuh lele, yo, makan lele, emo lele. Ia, le fwy'n taf ai i fesio tenei. Fa'n i wedi ffano nhw ar y tasi ffwrw tam trwy sannu, le fwy'n gwy asw a penit la. O le ffasi ffali pofi gan y pofi a. A ffasi pe ka ffali, le mae'n pofi ffaki ke gwrw mal main road for le rakwyd tono la wala. Ina ilu gwrt ti a fi. A o ffwy'n gwa ffasi pofi. O ma fwy'n pa pofi, a o ffasi ffwy'n gwa pa pofi ffaka kaw mae'n gwrw mal e wakam. Fwy'n le a wala yalu tono pas kam. Fwy mae'n sgan ma sole. Wale ma mala mala pe fa fwy bo ta tau. O nga lwy fatasi da au fai fato a nga man palang. Ie mal vang nga on mef. So se fale o lo e fata wa povi me va pe a tusi wa la lo gol tangata. Ie wal mele renga mkupu sa istu wa resi ain. E o piki mal po a vay kula aja. Sole mako po ala renga su e lo e lo e le le vivo le le kipi karinga.
1: E moni lava smoke e le neva i jaimi a pe lava na. Tato mai tau yo fisa moel tu langa fo nai ai fa ile au fa fa tuanga mi se la fa tuanga ya manu palang ile to e pose li le fo mel ne yo le ole nga o ipovio o changata yem fa penao no fa si ma fa tau ile fo on tau la fo lava fo i time fo na fa pa po vio se man tu a inga mo tu langa na e e mo mai tau ina pe mai tau ina pe ol mela o tu a Joy Naila, now she also left a lay peel, lay fair lay peel, will take me name. All Mamma Lila will fail Papo Villa will in Almato Papo Villa.
0: Ah,
1: all in a mawasu of a Lepuleonga, your mother will eat him five years. Ah, a telela sua time.
0: Oh, my poor
1: Viola, will now my lay two ilmanto pa. Ah, the two ilmanto pa. Ya le ngatu potele ala po vio tu ina fo ina fa pe se me na tupu i tua ya le patcha po o la tu lo tu fanga ya instead o le ave le po vio pia na me le tu i on tau on fo fo lo se taime mo moli ai ya pe on isi la vavala voila o man parang e le mo moli ai pe fa nga fa si as tu fa inisi fa la vela ve fo ya le aung o le mela utupu o le mela utupu O fiul fai fia wesu ele na povi, le sia na povi na. Ewa fasies nisi al matou, nisi dangata foie ina al matou, le matou nuu ina ama. Ewa fiul al fai fia wesu, ya e mai lo malta mai titole a inga na. Ya e wa mai mai, ya wala sa atu isa, mwoma la atu viha. Uofa ko esel fai fia wala konga, ya el povi ya.
0: Ay, wale mamai, chelo, utata nuel vanga lea. Le pou le pape ay matjo le vine moto e pou vine pou la mani ni fofana. Encore au fango ngoro pou nga karusia le tu. Yo or ko sa ka kan fiera sala. Ay or fiye ka kan ba ko wa ba ye fofana wa. Be nga le e na i vanga na na to no tus pa ipi atat ti lo. E fiye e le si le ay la vere si tanga ta ay nga po me e ka wan pa u wa sa mala le u no tanga ta le no fiye le le vanga le ay lo ma mai fofana.
1: E lo le smoke ke lo e ke kusa ka manga kul me nga pa uale ile e pa uale sa mala ile ulul fao ala ho le tuele mesu su hina lon finangal e ya u pol tusi me fa pel ma ulung ole langi mala mai na ilol lol lang fa penale ma ulung o finangal ole tu e se fo wing ole tu ile mesu su hina ai moni le ya we man na yel palasia de fao ile ole sa mala le ulul fao e ul fa la vive tu fo mai si al belo ile mo che che ila ingana ai wono no fu no fu ya failo ile la tu a soli ko ke lo po vinga nga le pala wo inga o si po vio po vio fe au o su a we nga mai ka ne si wa mai la wo le ave o pi ai mai ku ai ya nga ku ai le ye le a failing fo fa mo mo pi instead of me fa ko me ko fa se po vio fa nga ale la wo mo nga ko inga nga fe fe wa ku la ko po o le se me an jo wo mai ka mai ya nga la nga fa ko ku le fa ko si nga fe fe au mo fa fa nga le ya nga la fa lo marelio sangre ya au ko fe yo ko me nga ke lo po vinga nga ling po vir ma kai ngor ke lo ji po po vi fa fe au di leo
0: ya ya nga fu nga fa o tan lo le po vi le me fa fa fa si si po vi no la ko po vi o man ku lo rempo ya salimo mo ko va ko fe maro ka ma na nai mo la wi lo to ni jam te tu lo fo le gutu mo la fin mo wa mo ko si ko inga nga le pu yang ole au wanga fu de i fu fu be de sau ka ka fu pinga fa le ki a la fashi mai la wali e nga le po vi o mka fa ha lu do fe au ye pia Og for altså, det må jeg så uge over det, og det må jeg så sige på, og det må jeg kunne lade. Og det så uge, og man har været på, man har sippet i det, og man fanger kunne godt gå ind, og så fanger. Åh, nu må det sige, at jeg kan ikke gå ind, og går du an. Åh, hvor jeg går, og fordi penge er der gode med, man fanger. Og det er først, jeg ser, at man kan gå fart på, vi har. Og så uge, og man på, man har penge. Oh, mega fanga. So olega mai mamma ko inga sa wa de fasino wa di ema pu e wa na wa ku ka ka dia ngare ona ona si ka ka dia nga ku le ku mai o a me mai ka malo rempo malo paina oh mega fanga mega malo ya le ka fa ku singa maguia mo ni ya fi fi asa ka malo fa le ka li asko inga de nga mba ju fanga ka ku yo si se po vi fasino wa le fasino la ku po
1: e te mata uri avoi o smokin ole usan na yasa le mo a
0: le fui nangalo
1: le usan mtu ole laudio el manito a mata uri ole temina le na fufu nena sauni ele le fai nga malo ole temina e sui awala le itu awala le na malo ia e fai in sauno anga fai manifa mtalanga fai mai ole filo ingana ele polna e fana i e temata na i e chulepa ia le la le na o mai elola i estamo a salemo malaudio ma ia e pui pui a le temi fai tutu ma pui pui le afionga le di pali mi na temi
0: sabe
1: na fui temi sa fa penana o na ele afionga po le laudio el manito e fa penao le tau tua ia chulepa
0: yo te le vena galon matu maftanga mazali moinale otto swif le tasile fives la uva val umbale la di masela wede ora nga ka ka nga nga otto swif sone o asa demu da da fero mi sa mo matet fon ni foi ma por fon po shidin kilia kama fo le le motorola e pla ka un ni ma ko ke mi nga o le ka me ke fo gi foi al mo pahan fo le makamalo e bo bo mo fuka inga ila ha so i po fika ka vili ko su e rampo ka le ba fa ko fa makamalo
1: ali ma se la ulo tu pena
0: o male le e la wali hanga fa i den mod wa ya ga ye ya ya la ilo ju so to vi mala ya fa pena ka ku pe ku fa ya na ku fa fa so shat fo i
1: ali la nga o ya ga ka nga fo yer me nga ilo ku fa ye ka ku me nga pe ku o sa mo pe ya la ke america america ke sa mo ri ol de mawaing ol dan to wotnul mi stau chupe mo fa pen na na lan to lango lango in al fautuanga al tan to central bank in the awan ya mala ya petali al to lango fo il pichi wof
0: ol ol to fafta i wal me tun wal na le na fa no e to mai tai pal mi al sa fa picho le fingo sa fa picho il balanga la na no rosa le fa picho le pa na le lo pal mi a a ole lunga na fai lo singa male vai na tau fase se po ni tu pera ia fo ile le scan scan yo nga fa ko amba we fo ngo na wo mana a papua i pe fa tu a central bank ya ka ka si fa tai wo ta dia le na vai na tau fa lo miska ile CEO ta lo ngo tu pera tu no ya atalina ya na tetele tikwire go fo masio nga ro miska a
1: e ma tsodi go smoke ne ol tulanga ye pe fo yo na famia den sa fo ya tsa fo ile le pe na minista ye na i tsono le launching ol pg welfare ne na po ma ya tsa pe na tsa fo le sunga ya wa o ya ma a ma le fion fo minista o tupe e ma tsodi yo so se kampania o tsi sa mo e tsa o sao le lanto reputation fo le tsa o amatsa company e o tsua o le malo ah peta dia ah almela le na yesao na yai ai le italia in al tatu fainga malole ele le termino trailer volina sao la tulle la tu ah ella ko to si si fainga le sao la tulle la tu company ai na wa penalan fa tu ina che ni tino to no watali ia le sina o fo il tu
0: ah atali na inu enari ah wa ko fo ka me ki pa ah pensa ka di ku le pa ngala ki ngo fo ma ko le pa
1: ah ni so le do pa
0: ole ma di no le ba I don't fa vitali na ole fa pe ma tu le polo tu putto no fanga malo se se io tanga tolo ave tu finga minsta ata vai nella forma tanga ta pito silo tele no fa ilonga fa forma i mai ni silo o lontona ia ai ono e kom alo ave fa du lo ofiso a ata vai fo la tanga tanga ave fa du lo le ofiso so fu malo loina io che lo pe forma i pe aka vai fo ka ugol ma si fa ku fo de ga wa ku a ia ma kwa uma ko ngai ka kon lumi ngok ka ka masin ya lo wa fa na voleta e pi mali ya di mali ya no la e fa fo tu mo ya tang ta o le pulu ngol ta la a lo ngol ton ngol ta la tu le pa e o fa fita li ya li mai to no le tu nu o se se o tang ta lo a bitu finga minsta o ale o se fio e ke remor fo mai ko kia fo mai pase fa yanga klinik ya o kilani nai e mitone fa yan fale motu i New Zealand fa yan fale motu i moto tua o se fo mai u qualified me New Zealand per tania
1: e te lo ismo ke fa fai le e vetai fo le manatu fo i male walanga langa fo ni manatu tu langa la me mo mo la vai ye o tu langa ya na ya stu ye fi fi ya fa pena ona su su e mai nai va en a fo ile le attack ai wa winga na la position ah
0: ya
1: ai ate tu fo sisi tu langa te ile i pala so ile ya ya ai la fet pelo mo natule le tu langa le tu ina o le o ke roma ile ah ai ona ke roma ile il fal mai ma te li o ke roma ai ona ke roma ol fo mai
0: ah yes
1: e fo langa private da langa private practice fo ile la fa isamo ah la fa langa lo no winga le foilane no fola wodi fai tu inga ye machine ye me fa pena ah olo no winga ye fa pena ina langa langa ni mana tu fo ila fionga ile ali pal mia ya audio il mani tu ele ta ula no tu u ya ke roma fa le mai ave ese mai ona ole tele me ye fai tu o mai la position fa na pa fu fo le sa ole ya ole tu mai mal pocho ol fo mai tang ole no tang ringa na ai pena no tele ye ane ole te mai tawina ole le private practice ai ole ne pon tu langa na na motion or conflict of interest le tau te tala ma sau no i ele position for te lo time te ilo ye
0: e te mai tu ole ole lil ne o ke umana wa umalang na o nga fwena mai fasko sipi mai samboa a watu lo to tori ave fa fo mai o i to sipi sa vai ba ole tanga ta failan dalal ma ne yo lo ngo sambo u ma le lenga di ba ka usanga ngala ko sev lang pant fo le ko sa we do ale sa ma nga lu di fa ngo ka ko so lang pa pa e va la u ka ke fo ma wo se vai lo ma oi lo sa lo mai a e ama ma itanga se vai e ma yo fi ho ma ko ku a e ma ko vu na ve ve lo fo ma ngai ko ku a o cho ai nu u a o le te lo si fo ma ma tu tu ku si ka ma a ai wa ave makoro e koro ma ele i mai fiki ma pasi ma yuji a o le wigala na le sese ma i ole na uma sau roto ave yuji le petania ya la nga vai kulo tu le pa ole lan ko ka sang tu le pa sau ai ave ku fo we ya nga se li ma i ale wa ku ska ma ave ku i le ngiske fa u du le ngiske we ma tu la le na tu ma lo le fas a mai sa o
1: I have to be in a lot from Talanga, Tulang, Saturday, Lavali, pay for a telephone, Tulanga, or Ongamale, to Mayo, for E. Tamali, or Dungeon, you left your way, Doctor, I don't know, Ekaroma, and Money Love, I pay only two one now, Taylor, and a hell too far for him, two night for a young lady Palmia, a popularly two not conflict of interest.
0: Yeah,
1: there were my stars here, Tamali, near a young of oil, yeah, Doctor, my two ill officer on a class Malia, Malanga private practice, place to Langana. I tell you, I see the seal and leave for time in two like make a room, my tunnel, I own a tunnel, or invest. But telephone is a more or more criminal.
0: Yeah.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I fa fo mai le no te mai sin fa benan develop fiti
0: o ke fa ka ye ko mo ko nga fo ma i vo den ge fo ma yo va fu du fixu ko nga ba takta ni pale a mo ka mo se tina va se tu fina la tinga le u lu fa ma ka ka nga han pale a ma tala lo fu ala fa ko ki nga an pale o le u lu re ki nga e lo fa ka fa ala ka fa mo lo mo ko fa ro fa
1: so
0: la ko skapi si ama ko ke ele ma fo nga ngalo nga fo ma ya ke ma ai nge ya ni pale ya ma ko so ka ka fai me varia sa o so de ke mi go le ka se furu ngo ka usa nga la ko fingi o le ya o nge decision ma ko so le ma o i lo ko ha ma la nga ma ri fam le vi fa fo mai e fo ma gi fo lo ko di tok te fa po isi ke ma e fa fo mai ka la nga le va o le fo ya le vi si ke ma ma ri fa ya a kende langa ye china o skoing o la la poule di bon china lo la poule pe se nus fo le richest and nus ya la profe ma se sama yo la fa la tu fanga ta e le ai lo langa fo mai nga a ve lo le o kom ko ku ka ka ko nga le ma le ma ku ma le fo nga do ngo ro ma lo mo ka mi va de aso a vo la la ke o la ma ke va ko ma shokinga so le wa ka kala ro fo so ko fi a le fe ko a le ga ko tinga de so la la fa wa ku me fa ngo ko ma ro a ya wa la lo kinga sa si ku kam ko ku ko mo wa ma kala ga ka le ma ya ni pa le ka ka kala fo ko lo ko ve ve ko lo ya fa ka fa ka ani pa le ko me fa ngo ngo de hudai la ko fo fo
1: Kira ni smoking. Ele leila auto ye pior na nga se nga se tenga tele u na vile fer ba. Ah. Ama to itwali pa. Ava pe te fer to le vai nga se nga se ti nga lo u fer mel to ine twa. Vise la papa ga le fa pa ni lo.
0: La ka ska musika ka mai ka ku ka ka lo ka lo ga. Ma

0: E mantua te fuisio te mamtua ia a fua le pe ele mani ma le fatua ma le ainga ina I kalanga. Fatalo te fuisio uo a te mamtua ia anko a muli awa Tony Westman ia ma le fatua ia muli anga tele Teresa. Ia, sa mole oi.
1: Ale ngata koe le smoking e muli koe lo faanga ele nei taiao. Ile uso ia hafano tu halima. Ile ne te aolo vape nao na mafuta mai ili da upo klamea mai se foi. Le uso ya misti, so na lote olo vape nao lava na mafuta mai ili da upo klamea ili ne te aolo. Ia manisi lava o nisi foi ya uso ma tu fafine olo vape nao na te tono fainga luenga. Ai olo mafuta mai ili da upo klamea ili ne te aolo ma mori atu. Ia olo faanga ili da ala leo le iwa valutese mali jasi fa mo mo lo to pa ye malo to ma malo lenga te le smoke ne ole mao changa se ngase o ilava se jasi fa pena ona fa tau tu lia foi ona ngase ngase ole tino ia fa pena ona mo mo lia jolo fa angol tanto u le jio mali tanto au nanga le ne jayao tanto fa ya upo le tanto u to ali fa ola na mfa talai na tula ia wai malo lo ilo fa tutu ali ne jayao.
0: Ia man tua tua ma sita tua fina ia Cheryl Lam Sam ia malo malo wan balaka mangui ai wa esa wa mau maso ego fuko funga e de vidi mai am ia oi fafka ila wa fayos malo Zabon Elvis ia o de si fufonga mali e ia ale penina o de tia fau ma le la tseu sao mo tato ia o ringupa ia o lauri ah tchuhu fai kalioa